0: piwa kichis ka kaspami mana azi mize kuna zata zuxiching. Chasna ka pipis. Hinti kuna ka mai piskatsun rimas ka kuna taka. Imaza ruraskata taita dios tapuku y punjapimi. Imamanta chasna rimas ka taka pai kuna zata wizanga kuna. Chai punjapika. Kambaksimi azita rimas kaska kaspaka. Azi niskami kangi. Kambaksimi mana azita rimas kaska kaspaka. Zaki chiskami kangi.
1: Nirkami. Chaypika mandaskata kishkakunapish, fariseo kunapish maihan kunaka Jesus taka.
2: Yachachik, suksin altami ruraspa rikuchichu ninchik.
1: Nikpimi, Jesus ka.
0: Wawa wawa mizaita rurak, wainayak runa kunaka, suksin alta ruraspa rikuchichu mi mañankuna. Paikunaman kamanatak rikuchiskachukanga. Hasta wampis profeta Jonás sina tukuskayatami rikungakuna. Jonás suhatun chalwapa wiksa okupi kimsa punjata. Kimsa tutata kaska sinazatagmi. Runa echa yukpis, aspa okupi kimsa punjata, kimsa tutata kanga. Imaza ruraskata taita dios rikuchi punjapika. Kunan kai punjapi kausa kunataka, nini bepi kausa kunami. Mana ajitamari ruraskangichi ningapak samunga kuna. Nini bepi kausa kunaka, Jonás wizakpimi. Paikuna huchayu kaska manta taita dios mankutirirka kuna. Kaipika Jonás tapis y ajimari wizakun. Imaza ruraskata taita dios rikuchi punjapika. Ura raktata hatun manda guarmi pismi. Kuna kai punjapi kausa kunataka mana ajitamari ruraskangichin ningapak samunga. Chay warmika ñau pamandak Salomón ya chay sapa kakpimi. Paya chachiskata uyangapak karu raktamanta samurka. Rikichik kaipika Salomón tapis y ajimari ya chachikun.
1: Nirkami.
0: Mapayachik espiritu runamanta ruksispaka. Sitaska pamba kunatami samarinata maskaspa purin. Samarinata mana hapispaka. Ñaupañuka kausakushka llamanta kutin tigrasalla nispami tigran. Ña tigraspaka pichaska, allichishka, chusakla wasi ukushinatami chay runataka rikun. Chasna kakta rikushpaka. Paita yalli millay kanchis supaykunata pusamushpami, chay runaman yaykushpa kausankuna. Chaymantami chay runaka ñaupa imashina kashkatapis yalli millay tukun. Kunan punjakunapi kausakuk millaykunapis, chasnallatanmi tukungakuna.
1: Nirkami, chaypi kakunaman Jesús huilla kukpiragmi, paipak mamapis, wauki kunapis, paiwan rimangapak kanjapis huya kurkakuna. Chaymantami shukka.
3: Kambak mama, kambak wauki kunamari, kangwan parlasu nispa kanjapi huya kunkuna.
1: Nirka, Jesús kutichishpaka.
0: Pitak nyuka mama, pitak nyuka wauki kunaka.
1: Nispa, paipak yachakukunata makiwan rikuchishpami.
0: Kaikunami nyuka mama. Ñuka wawkikuna. Maihampis hawa pachapi kag ñuka yayapak munayta rurakunami, ñuka wawki, ñuka pani, ñuka mamaka.